basa enyama papa bi wo yasimu nasu me kwa de bi tu me ka me sada e ka sa bida wajani wana wana myankopo e wa de na chede papa pa ni ne ye peni na free ne chaiba ti e wa de sibisa no de pama ho wo de ahwehwe na wo be hu no wo ba ma obebie wo wo yo nyankopo sasu ni ne suban soti.

ati ade na nipa ko ade e wa de fri na ko ma munyina se mama ya ma nipo unipa na sanity samasa suni bisubanso

be deba. Na yesu bi sa won sa. Mo je ni se metu mi aye we yi. Amo bo an se ha ni o re. Ya jiji o se u betu mi aye. Na yesu ti ni ni sa. O de ka won ni chira won sa. Se ni amu je di atia no. Anya sa mamu. Mrs. Sahana chasa mnisa Emribi na yesu richamu Eni fafo mienu bibani cheno Amu mbisa nise huye mambo i Davidiba Huye mambo Davidiba Na yesu bisa wansa Muji nise metu mia yewehi Amu buwa nise anyo ure Ya jidio se ube tu mia ye Na yesu tini nisa Odika umani chira wansa Ha, sania mujibie siya no Mujibie njimu mkwa enye sa mamu Misi ya wano huna dia amunumuha Hey, adia chisumpo